0: Beng. Oh, Beng. Uha na din, oh. Ta-ta-ta. Dumadi, ko na din na tuhon spot, tu. Kibasan spot, kikasut spot, pabago.
1: Amo ba, kulod? Maya ko na papingkan na ko na balit,
0: eh. Ha, dada. Hisap ka pabago na ko, inami.
1: Ha, oko, niko. Kapabago, balit, kulod. Ahay, dada, muna na po, o tuhok. Oh. Timpo, iti, na mangan ko na tuhok ko, iti. Gina ko daw manaw hakot. Amo taga ito. Ming kondo, kondo. Makano, ah. Tanong daw. Kano?
0: Alaming. Biyo, may titinan ko. O sikap na ozan nung ming kondo, kondo. Nung mamakas pa sa ikinay sa nanhami, mamukabon, mananong kinatuan. Nga, so kumangusak tinan, nagiboy, kahabos po tumos.
1: Nung hingkada, nga amo nung mga ko.
0: Ay?
1: Tayo no, inumono din no. Inakupino din no.
0: Kwa?
1: Piyo ginumugula no, ino.
0: Oh, Bobing.
1: Ha, piyaw gino mo. Piyaw gino mo. Kumunihan ka ni. Ah, totopot na pa din o nga sa tangasikang na pumay ng kulod.
0: Nakuhaan ko na ini iti, Ming. Bah, ino mo na.
1: Ano mga? Tadaan na po.
0: Ay,
1: po bago. Kumama na po may.
0: Adi.
1: Amo po, amo pa ino. Maandi. May isa pa pingkondo dito. Nga, inko, banabana ako na damo tumanod ako.
0: Oy, ha, nina suvab teko, suvab, suvab, ino. Bah, may na pingkondo kondo.
1: Bah, nung kano pa ino, basi na ginatudubo na siya iti.
0: Ay, zikoy, isay bago tumanod diyaw.
1: Isay po bago, si Mimi, no. Pahinganda naman ako, ikot simpang eh.
0: Hey, mingin ka na pa ngayon na doon sa po. Iso nga tumanod.
1: Kano ka ba, kano, kusao, zikoy.
2: Ya, mga ping kondo-kondo ka di Dennis ang lagi di sugali. Kumusta na pang may ping jogging-jogging. Aba sino mo gaya, ang nagi mo gaya, mag-usatinan ka ni Montok kay Dasan Sandi. Ako na po, kapasa daw mga taman mga vi. Taman na ginumuan ka may di, o gumu ko sa kinisunan, daming kondo-kondo na babay na diti. Nga, so nga, daming kondo-kondo, dahibay daming tamong kumahigan sandi. Ako na ko sosamuhun ka, mga ping kondo-kondo. Magupit na datang bahut muntok umibad mantak mantad kantakan iaw abasi kay ho ko natuhun ka ni sa manuki pa may bokon tuhun iay sa tonggungan imagan kasibatan na iho no nung ako kita bago diha do sa songhunan to ko iho no kasibatan diho ada hibay daw miyang pay tambahut miyang pay paginakante dasang yan daming kondok kondok kik tadi magana bawas ko ditino daw kakumoy katanggata pumbusan ko itimpo bahay na diti itya puhut gata no po nga si Zamlingit himong apodom tahusin do sa kilogram puhut gata si Zamlingit himong apodom tahusin do sa kilogram kata kapingani ano u grade ka iso no po nga apat lingit himong apodom si Zamsin do sa kilogram kata kapingani ano u grade ka iso no po nga apat lingit himong apodom si Zamsin do sa kilogram kata kapingani ano u grade ka dobo no po nga ito lingit vahu ng apodom anam sin do sa kilogram kata kapingani ano upgrade ko duvo na po nga tahulingit bahu mapunam anum sin na sa kilogram ito ay katakantalan grade ko iso na po nga apat lingit tahong punam tu sin na sa kilogram katakantalan grade ko iso apat lingit tahong punam tu sin na sa kilogram katakantalan grade ko duvo tahulingit onam mapunam apat sin na sa kilogram katakantalan grade ko duvo tahulingit onam mapunam apat sin na sa kilogram amit ya sikalap na po nga salingit duvo sindo sa kilogram sikalap salingit duvo sindo sa kilogram ito na nga viga tanggatay pinahabos do katinanan pamunan katasaba amontok tadaw katahuliti kaiso dovohan diti ko 2.

Sifat ako pagpapahumbus sa pasan, maza edo WhatsApp na tayo mga kumanta di Joseph Potilu, pong kapon da pasan diti, kuma di Julita Magret, M.M. Suk, idato Elizabeth Morris, Florita Kinajil, Joachim Kubot, Josemin Dong, Patricia Nicholas, Inggam Satur Lucy Dayaw, Inay Sugud, Inay Sandakan, Maria Juhan, Julius Pansi, Edward Law, Charles Reginon, Edward Logicon, Avitus John Modoit, Marius Marudim, Gawis, Lazarus Biung, Petrus Quintin, Dari Tambunan, George Patrick Antang, Francis Edward, Acoy, Aco, Acoy kaditi, Hansana Hidasto, may mga kaditi Pason, mantadi Joseph Potilu, bo. Sumusut mantadi Marius Marudim, Pason diti Pongkapon daw, Kumadi Helen Yong, Maria Kinjau, Lucy Doyo, Yanggang Sagi, Maria Gom, Florita Kinajil, Joseph Gont, Potilu, Tampulan, Sintom, Johnny Upin, Johnny Linggong, Yavitus Mudoit, John Ross Good, Adila Duvanson, Nkano Pason, Doku Masa, Bebe Dinongkapan, Doku Pibesian Nongo Subab, Tadaw, Kotohu Kumari Diazu, Avana Danto Kotumaya Makinengan Ka. Sumusut pason na tayo makumantad mazaid WhatsApp. Kopi basihan tayo ko tahu kuma bobobos kaditi. Ang nagiban kuma tabi na itang bahut ang magkinungungabi. Do inom ba na po? Kami na ko pa di George Mining Simon Justin katohadan mantadi Richard Binginos dahiait kampung Tindu Zon Sugud. Florita Kinajil, kopi basihan ko sabab. Shalom na ikumadiya mulia ka. Kaditi pason upong kapon nu. Kuma di pangkapan ukuma di Florence Boyjol, Helen Young, Justin Gabriel, Joseph Botilu, Marius Morundim, Inggam Satul, Dennis Nicholas Young, Yelisha Lilim, Jennifer Mangkakoysun, Avitus John Modoit, Om Nagi Sontob, tengah tambahutku, dari Idno, Bonopo Kadi Florita Kinajil, Dapa Sondau, Kopi Besian, Dong Suwab, Shalom Kumari, Dia Zuta Insanan. Kopi besar ko Maria ay Annie Quintin. Annie Quinn bo amon given ko ma diti pason ni Mazaid Facebook. Katoran ko Maria Felix Joycon. Ingkan nagi ko ma di Annie Andrea. Kopi besar no suba ko ma di dia zeta insanan. Ke babo kon tambah tau di ai di TikTok na ingko po katoran ko ma di dia zeta insanan kan mungkin ko so di tiap ini patan di Suni Vagu, Faith i Destiny, ay tanda pimpagat. Sultanan Hozodi Rita Alisius Malik, ay tanda Ohi sa gigisam.

Ya, tapi naik ke ngabing kan hazo mantari hazo pinya patan di Rosalind Jamilon i Agadius Malanting nagi para Lodes Agadius ya tandok pi pasian ampi basan ampugo de hazo di nakong to ko hazo di pinya patan di Dato Elizabeth Morris mempai di Harry Oyo i ay tandok kano mga ipamukot na di sangyan na mga ipamukot na pangapintong intong ko sa pataban kyo ay to pinay ko ngabi o kon ko mga ipamukot lantok timpudo madat karititay po tamus muntok miwad mantad kantakan iya abasi ay kano pada jam kabahu tahong panminit tahong suwa mga abal taribo o ngura to pinay ngabi pengko po nga mantad pa di do hozo di tinu di napupusan na di tiababasan panakan hozo tarakotahu muntok tarabay no nga rahibay naman pasat pagurigay dahi napapasan di tido untuk taraw minggu do jam ko tu tahong panminit do ngo suwab gisam jam kabahu tahong panminit do ngo suwab amukuma di tiap pason ngawi po kontopinay iaw na sifatan do pinapahumbus itimpun.

Tapi naik kami kan hasil di Rosalyn Juidi. Iaitu anda nunu ihumon itu posisian om saya butaun kali service terjadi simon. Anu nanti antakan untuk ikut timpu dah saya butaun. Atau kenehan tu apa tu kenehan dosangan gisam dosangan no umul tu tu ay sudah tahu mau sangau edvinon. Jadi anu ihumon itu posisian apa nggak ketahanan sendi. Ano yung gunaan pa ito binay ko nga api nga katanangan e da swangin na pala ko mo ito kano ito ko manumpuan na pag nakanta ko nagi ano na po iku kuamaon na ito ko dadi may kapag sifat po pahumus na pason maza id fay, whatsapp siw ito yung napang natin mo kumanta di Elis mo yung tim mantad papar pason ito pang kapon na kumadi Rosalyn Petrus Nelly Charlie Agnes Oyu Leong Luntid Bridget Samuel, Helen Young, Alicia Lim, Dorin Benedict Nagi. Tambahut daw dahil noong buwan po doko pipasyandong subhab. Tadaw ko tahu kumari di sa tinsanan ka. Helen Young, ande. O pipasyandong subhab kumari di ako shalom. Tabi pipasan kumari daw Helen Young. Iti paso no pong kapon no. Kuma sabi abi tambahut dahil sa do tekej sa mo. Kansan hidas tamay mo. Kutihambus na daw piyambuhutan tako daw sa gigisam namat pa yung pasi dahil binaon kariti o si maan na dato may mabalakat kinaingan kumarito ko kari Helen yung manta din na nam kapibasyan kumarito Ed take a red devil kariti paso na pang kapano do kapibasyan nam tabi pibasan talak tahu kumasa via vi tabi na yung tambahot dahil nam bano po abalakatan to kato may makinaingan kariti paso di Edmund take a red devil sumusut pasan na tayo mo kumanta di Johnny Upin pangkapon na uliti kuma sabi-abi makikinangaw sabi-abi mo na nakadung la sabi FM dahil nombor na po at abi pibasan kumari doon sa tainsanan ka di Johnny Upin Master Mechanic dahil sandakan pasan dito pangkapon na kuma sabi-abi tambahot daw dahil nombor po dahil sa doon tayo kaidsomok la Charles Laginon pasan dito pangkapon di Charles Kumari Joannis Mansatil, Joannis Mantahan, Datu Protasius Mukyaw, Datu Elizabeth Morris, Simon Justin, Raymond Dunung, Gideon Mojiwat, James Sham, Joannis William, Datu Nenduwaan, Joseph Batilu, Clarice Lajibin, Emilia Gom, Lucia Tati Bibi, Lucy Lisik Batak, Lucy Dayo, Lucy Gumul Lucy, Lucy Linda Lidwis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Melissa Galus, Julita Judith, Patricia Nicholas, Flora Mojingkil, Pason di Charles Ojinon, kemarin nungkapan ngawi, dan tapi pebesan kemarin di Zutin Senan ke.

0: Dahil tabi na ko kami ka na makinawa ho so, paghuyo po pusan ko sa imbahan ito ko litira jam ko si Zam Nung Osubab, kinawa ta ko ho so di Ivy Bakansing, yung ay tando, auhan po do mo gidu so. Nga kada ko po gidu, hansan tumay mo dauhi miyang pwede ti Sabah BFM, so nga giso mo po pusan ko sa imbahan ito ko litira jam, tangat tubong, do jam, ko po dam dubo tangat tubong.
1: Magisusuway tayo na ang natoko o may katangkangan din o o hiwan toko na mabos katohuadan muntok tuhon nga vi imin na nakaday na toko.
2: Arigato gozaimashita.
3: Nanri.
4: Thank you.
3: Gracias.
5: Salamat po.
6: Xiexie.
7: Syukran.
5: Kamsahamida.
2: Kapun kap.
1: Ono na po boss ipohobuson na niyagahi o lati ino na po na katohuadan. Sunung tu au songkuo o pinanakaday nga puno katohuod no om pobos no katohuadan. Katohuadan!

0: Sebenarnya kau kami kan zaman tadi Alfred Goro ya tanda bunga om Ohan podo mogi duzo kali Ivy Bakansing om mingkara politika kan dia zudo sabab FM dong sabab tadau ko iso di tadau ko iso ko iso depan ko tu di ti dah tadau ko tahu mukara hibai dah sampai di koni dah menempuan dia zoom antar jam ko si jam dong sabab bisa jam ko perum dua tengah dau tu modo nom tadau go Stephanie Jepolin Jati teke DJ Steph teke SJJ kisah muka pisau motor ko bagu dah tadau sabab dua jam kapat hong pon minit dah minsu sabab
1: Gahong, di ka ba bago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
2: Daddy?
1: Nga, okay na di bo. Nakadandi siya ho da manuhong dago.
2: Kada ka makadung, Gahong. Nadungan ko na dati di na. Ako kongaw di abal di. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inodungan.
1: Eh, nasoizu ko na nga vi, Gahong. O topot mo nga vi eh.
2: Ano ka kabinos ina bank?
1: Makianin siya ho na kapayahan account ko. Om na ginumbul kad credit.
2: Di ahong kaya ko tay. Aoya bank suka-suka makiano kapayahan to sasandi. Manipuin no.
1: Daddy, pahing ko di.
2: Nakataak no kapayahan no. May gadi pinakiano di ho.
1: Oh, ako po. Patakon ko ito tovi kang ko to aw ko on do minumbul akaun ko.
2: Avasi na yung gahong. Suvay ta daw, samyan ko tayo mo kadohoho maza telepon miya gadino. Telefona no BNM. Teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vaguin hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guna na po nga kada kotigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bahay na diti. Nakahantay ko ka kada ba usim mitunoy. Nakautang ko da kad credit no. Kiwa na ang takantay case ikut no. Hih, mogun samang na po.

Ya tapi ni ko jam kesiam lima na pada mata luminit ada tetuang hara dat manguhat nunuhat apa bayan antak dat tetuang talarat akatalu diti tapi ni ko antak dat tetuang dat mana diti antak dat jam koma dua dat tino nga iti apa bayan dat papalambus ada pasun kita pinai ko. Ya tapi ni ko iti kapailan karet diti kamian dat timpuh nad nuridih timpu na mangwa kaguh durian tapi naiko mentok dati hiti ida ponong dot pagun dot sabah nga kumyan dot kakalpo apagon dot anuridih gatang dot durian antak dot timpu dititu kaimpunan nagi kaya tapi naiko nga ya idsway pagun na po nga lalabi pa datid hilad ponong dot semenanjung antak dot bana diti nga kamian dat amura-mura po amura-mura no nga yeah adbenego mantok dat nuridi kapailan mantok dat kamian dat nung mangakan diti durian nga mantok napod kamian dat akan kasalinsaw di Tagayo nga it kamian dat sa ulas kad boros dat nuridi boros dat malayo nga nung kapangakan toko dilo nga ano ready ki haro iti kamayon dot ano ready calorie saginamod siyam na ribu gisam dot seribu lima na hatus calorie mantok dot ano ready mantok dot mananduli dot calorie dilo tapi na ikaw nga maya dot manangkos toko id sinadu dot hapada mata lugisam dua na hapada misa kilometer isa isa penangkusan na kamayan na po nga anong mga kan diti durian mulang dot sa ulas na nga kamayan dot nuridi akawas at calorie dot mulang dot sa ulas id akan sa ulas kadboros dot malayo. Ya, pemusarahan ko po nuno hasulat id boros da dusun. Kamyan na panganong mga kanda durian nga mamaya na asu hatanan mantak dat kalidasan mantak dat katilamusan kalidasan na tinantakaw. Ya, mantak hiti dati itid po ng pagundat sabah. Suway kamanta dat watas ranaw nga hamba pakaguhat durian masagan dat mamiwa teka tumimbun naging mangwa ayah batunikaw sining manta di muli alinama jingle iti di tokoro okupo kaditika no kinong hatokaw

0: Atap nego, atutuang tarada takat telu, miampai takau diti ababayan papala musda pason. Amiti pamalahawan dot ako pagulo. Hello, kapisa na nga natutuang tapinay. Siyo amo agigina kumadi tapinay dito na putut at pamalahawan. Aso walalo, aturi sa dua patura patika aso walu walu turi sa dua lima siya miso. Iti sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuang kumadi at tapinay. Hello, tapi naik kapisa na nga natutuang.
1: Hello, kapisa na nga natutuang di KDJ.
0: Ya, ba, tapi na insight eh.
1: Ya, aku ya gang mentat kain madang.
0: Ah, ba, tapi na ya gang. Pulau musuh na pasal na tapi na eh.
1: Ko pagulo po, kumapa di ka ulam yung pagpaganakan, no?
0: Ya, pang siko na tapi na
1: eh. Ah, ko nagi, pulau musuh na tapi pasal na kumapa malutan, mayali tampulan, ya, dumlalik, ilungkis, ya, dila, yunupin, yubug, Thomas, Jenny Lanog, Sintom, Koyakmen, Marius Merudin, Eros di Sugud, Ami Petrus, Ami Biduan di Bukit Kay Madang. Ami Paypasan, Kapisanangan da Katuang Tadaw Katalo, Kapisanangan na kita Pambalutan din ng kapan dat Insahanan dat Narayat. Ngayon, ikaw na DJ, yung kakaano.
0: Iya, kung sikahan na diya, tapin na yagang. Anak no?
1: Okay, wala ano ko na.
0: Iya, kung sikahan ko mari, tapin na yagang. Iti, pason sumusot man tadi, tapin na ipunawar rindu. Kada diti, ipa mantad kampung gayang. Kirim salam ako ma kambalutan di Laid, i Janato Sinalusi. Id kampung lepasan talipok ka ponsiko kumadi at terpinay ipa amiti sumusuhot. Hello, kapisa na nga natutuong terpinay. Hello terpinay, kapisa na nga natutuong.
2: Yeah, hello DJ Albia. Ano abalo?
0: Yeah, aso na nga ti akabari ti terpinay Emilia.
2: Yung kuha ko na masiko.
0: Aso na nga iti. Yeah,
2: ba patimpunan ko na dito.
0: Yeah.
2: Kapaguhoon na po. Isiyaw, pahayd.
0: Yeah, pansi ko, no?
2: Yeah, gano po. Ikaliyon, ano na ba? No, kaliyon. Johannes Bansapil. Johnny Upin, Amsabo, Joseph Batilo, Judge Gimbol. Katie, Dead Kiningaw. Adila, Ubud, Koyakmen, Eros, Sugud, Florita Kinadi, Florin Bajol, Klalin Suwong, Chas Laginon, Ihon na DJ Albia.
0: Iya, ponsi ko na dia, tapi na Emilia.
2: Hello?
0: Iya, ponsi ko na dia.
2: Ihot na.
0: Ya, ponsikan na din ako na. Ya, ponsikan ko marito pinay Emilia Gom. Matapin na kausining man tadi George Lian Naramuk Lugud Piginawaan.

0: tapi nak kau memasuk tu kami yang pada di ababayan.nuridih apa pula musta pason apa pula musta pason untuk tuang terarut aku teluh amba iti pemelawan dan sumusuhut. Hello, kepisan dengan itu tuang terbinai.
1: Hello, ya iti Albi ya.
0: Ya.
1: Sintam teh timun tadi di tepi tahu.
0: Oh iya, nuno kabar tepi nai sintam senang eh.
1: Senang juga. Iya, nasa senang benda kedau kau.
0: Iya, iya senang iti. Amba tepi nai sintam pelambusan apa seno?
1: Ba kapagulo pa ham kaliun los iya gar lagi. Kalau si kagak, nelayan tak boleh tahu. Abdul Malik, terus di Tampulan.
0: Ya.
1: Di Yugug. Maliwa ni di wok ni di Albia.
0: Ya amo mangurah. Ya.
1: Na ko na pod eh ang gisam da jet.
0: Ya.
1: Na rait na ino.
0: Ya. Amba harap po.
1: Nah, raih kuno ngaiti di biasa lah aku di.
0: Ya, amba pun si kuno dia terpinai.
1: Oh.
0: Ya, kon sekian kumari terpinai sinta mantan kota Marudu. Ya, iti sumusut kago. Halo, kapi senangan itu tuang terpinai.
2: Kapi senangan lagi dah ketuang deh dia Olivia.
0: Ya, terpinai isaiti Iros.
2: Tepat ni na tiu kena dina.
0: Ya konsekahan. Bata bina Ros, belum bisa napa seno.
2: Ketawa dana Elvia. Hobi paghukma pada dia om pagnakan no.
0: Ya konsekau no.
2: Megan po, mega do pagnakan ku dari ti kampung Sugun. Pagnakan ku do dayo di belai pulis do Labuan. Pagnakan ku do dahil dito abon pagganakan ko dahil simpulun na bulay pulis simpulun na hansan do dana ang babasin na bisi ho manu do pwede da humsi nga bisi ho kon katawa da nagang paingong tutungkap ng lago nga katawa da nagiginagang naganagi di maliagom dahil tiyanakan ano na ba ng maliagom haid narito ko ano kapisaw mo hansan do na nababasi, kano do na ino. Ako naghihiban, naga di Joseph Otilu, to kita, daw di isang yan, kiba do, papanakan ho sa wong popong, kapodago nga kataho, da na gigina, umyaga nagidi Lucy Doyo, umyaga nagidi Adumalik, to piyangongo sa Rosundawi, daw ang higa kanangan ko, hansan do na do, panalipaan ka ba no? Ay dumalik manudawin no? Ako naghihiba ni Petrus di Dambunan hansan to dado ababasi kano na day no mega nagi di Diugo mega nagi di Johnny Upi ng paganakan daw ako nagi ohiban nega di Adila nununa ban Adila wasi kamanak budo baino on san do dai juna di daw na kong do swala anu santab nga pidi ako dati ang light do do paino di tinga an san do da do pay nga mung ko do iton ko daman tanda eh ang gisom do si Jesus na nga pino kapan ko diti DGLBA
0: ya
2: abuli ito na ako makyano niya ako so ay doon na nakapakyano di diya do medya kay hazo-hazo di kanangan ko
0: yeah sining doon na
2: anong kiba ano do ay pangyuhod bo do Iku pa yung kapuposon nga ba si ito abi pa tugas no ham ko madop so nagi abi kwe mga kay tamay mo do mga kay kiba tugas I jambatang pinirumban to kadi no kiba no
0: oh sinding di sayre
2: Aldo no kayo di via. Aldo pa kayo nakapasti do. Minakinungo di nga. Kayo so na po do. Jambatan pinirumban to kam. Inakanangan ko ko so do. Makinungo i.
0: Amba, iho, umbalan ko mag-ihom na tinok. Ya, amba, pansi ko na di atin pinay?
2: Pansi ko ako nag-i-diaway li via. Sanong-sanong. On ko do mahik ko.
0: Ya,
2: pansi ko. Pansi no, ko na la via.
0: Hinak no. Ya, kung sigan ko man itambalot to kao ditino, ba, sinigman ta di Jonah S. Johnny Odon, totos ko popagirat ka na, kinangahan to kao.

0: Atam ni ko jam ko po doon na para mapat minute. Ado to tuwang kakalto ko po miyampay diti ababayan dat papalamos da pason antok o tuwang taraw dat ako taluha diti ambay ti pamalawan dat sumusot kago. Hello, kapisan ng ano to tuwang tapinay?
1: Hello, kapisan ng andya digitus. Wow!
0: Iya, tapinay ubog.
1: Oo, oh, yaku na iti.
0: Amba, palambusa na pasan no, tapinay.
1: Oh, ponsikaw, kapagulo ko ma, pwede kami ang paipaganakan, no?
0: Iya, ponsikaw, no?
1: Oo, sumuli ako panladad at nga pasan-pasan at nga kambalutan at asar at nga mamasan dago. Kapagulo ko ma, itabin na ikaw yun. Kaya ko men, itampulan, yagang, narangaw ko napasa notin, wagang, konsikaw, nag-iisabin, tinisator, enggam sator, nag-imaliagam, nag-iiros, iladisugod, konsikaw ros, narangaw ko napasa notin, nag-ibagang sagi, manikagarawok, iadila, nag-iyasip, ilungkim, itumas, sintam. Narangaw ko na pasan no tino, sintam, pansikaw. Inkura, magalitaw ko, alidas, at narangaw ko, sintam. May, napakiubat. Janupin, janilinag, inarumbay, iskel, ijalina, Adol Malik ba sugawel de Adol Malik tino ako di nga saraw nga at nga ngaran-ngaran ni kayo kambalutan kaw nga wi na mamasan ko pa di tadi ko di lagkampung baytah pandingaw alansan ko dat nga lidas kaw hino at sampaganakan nagigatambalot at isa do tayo ka isa mo at ikatutundago yan pa ipasan ko kada kaw kakaos at ako ang arayat at ang aran ni kayo pambalotan kaw ngawi ang arayatan ko na pangaran man tad eh karikata jet nakampay na ngawi at ang aran ni kayo pambalotan kaw ngawi kapisanangan dadat pasanang dadat kada panto ka masanang at katungagan na suwab malidas to kao dahat at nunun ako mataguangan to kao manikita daw. Ere na, pasan ko di jam, obuli na ko makian o dad, sinding dahara na pa yung ulod.
0: Yeah, sinding daw, nunun, no, tapinay.
1: Ida it, kapibaras aw kapikito ka, ang alihuan ko, misa isang anod, at laga, sinding di.
0: Yeah, ambang, balan ko pa po ni dati, no, tapinay.
1: Okay, ponsi ko.
0: Yeah, may ganda pa yun ako, no?
1: Okay.
0: Yeah, konsikahan ko ma di isa dito no di ita pinay ubog. Yeah, konsikahan nagi kumadak yu dito mamaso. Ada tumano diti kasalimahan to ko maya diti TikTok, Facebook. Yeah, iti sumusot. Hello, kapisa na nga natutuwang tapinay.
2: Hello, kapisa na nga natutuwang kumadi ya diti Albia. Dako, tingkada ko pala radio.
0: Yeah.
2: Manusugot.
0: May po tingkad at ang pinay.
2: Ah, natingkad ko na ba de?
0: Yeah, amba, at ang pinay tampulan. Palamusan na
2: pa siya. Ay, hanat eh. Amba, pagulupa mo kumapo diya.
0: Yeah, ponsi ko.
2: Kapitangan at ito ang natanong ko talo. Alasan at asan ang alidali. Dasi ko at paganakan, no?
0: Yeah, ponsi ko, no?
2: May kala po. Man ko pa pasanait. Oh, pilih uliwan kasi ako mamasan. Naga di Sinsan Jimmy Redlod Johor Bahru. Kasi ko, na di pasan na di sin, di Sinsan, nag i-Rose, i-Julie Tajudi, nag i-Lucia Tati Bibi. Ang kompinahin ko kay Lagaur, may kalapaganakan ni Sika, i-Ingkam Sator, Manika, dahil, kampung rataw ko tabulod ni Abdul Malik kahit haranap at pasan di Abdul Malik that kahit pay nakarikat hinad RTM LBM pasan na dahad labi gulod abing nga da pakunat eh kahit haunan na karangod Hey, sudah ini Abdul Malik. Lagi Abdul Malik i Sabin lagi kaliu nami jadi lunak i Maniagom di Sandakan lagi i Bagang Sagi i Madutin i Catherine Gimbat i Adila i Marius Marudim ya ya gang na koy madang posi ko di pasan no di sino di gang na rong pasan no ami koyok me ni Peturus i Paulus i jani upin i dan lingka ho mi jan gimbon yubo posi ko di pasan no di sino ubo lagi i manika garauk i Dansi i Tomas i Asip i Dongkin kung si ko nag-inipasan na dito, no, di sintam na ko rato siya siya, ay di siya ano, rogo ko di, kahit, akanta si Hat Kapi yan, na, pag-ihom, nagtubat, kami jalina, kami, magtakang mo na, di, tunggong ko dat, ijay mo, di, irungusta po ko, liman dai tarlabaw kaningo Michael Sikel RNU Tanjilios Ellen at Jamabo inarong may pita ay haro pada tango kamulutan singa o ikaw pa matip pumahi David Sando David Sando David Tamunan, Tibon Handoy,
3: William,
2: William kadao, man ko nagyan may, ako nung pakadap din na Julie Mayham, nante pasan na ba yun, apis nang handa tatuwang kumadya, kahit, pasan ko na kwad, kansan ay datang kamalutan rin, apis nang handa, tadaw ko talo, asa nang dat ka dapat dapat ta ta tong na pay na lan sana ta la mad al dali dat ko sa ida tikit tikit ta daw mi ka kana di je albia
0: ya pon sa kana dat pina tampulan hina kana
2: okay magal na po
0: ya kon sa kan ko marita pina tampulan batab ne ko sinding pina kano di ta pina ros aditino isa sinding manta di gidin lakim iti jambatan piniruban kana kana ta ko

Ya tamneko iti pason manta dito binay Abdul Malik. Kada dito magandang kasiwatan, mamason kapisanangan totoong tadaw ko talo. Kumat kambalutan, iasiwat ko mamaray totoong dabayno, Megaliagang, Judge Gimbon. Nagikumari tampulan, Johannes Masantil, Rosu Good Lucy Doyo. Tensanan na iti kambalutan, kingaran egisom.z. Amiti harosu dawil ko pangurulos siyadap na dakayu. Minuli ka kaya do dua tulan hilagkulu hapod nagyataw ni Dranaw lang adon idka pinayan idkulu. Sa minggu na di yado idkulu natatas na yaki mananggong rindu kagagang kaka. Yado tatuang maso masu na kakita manaw painaw ay tamitom andasan ng tompo. Karabawi sinakayan yaki minay suhut yado idkulu ka. Iya, kalansanan nakrongaw ita pinay tampulan adat sudawil di tepinay Abdul Malik di lo. Ya, tepinay ko kumado kayu di teruhyan dot mamason harap

0: kailo kanangko mamanaw gakad miti lambos kano papagaras tundundo am kapangingkuri kaligaganan turwal kardiovaskular kapanguhup ilo papalamos raha mangingkuri rontob kinawas raha am manamong rontob kolesterol.
1: Papapit tusin iso kay man ditasanong. Nakurato kiguna papapit tako tusin. Papatanto timpurumika ditasanong. Kauhup mamalan ko sinano am manudok latakaw dat makikit. Ako ripia nga agumuntalaid. Muntok timpurumikot.
2: Uhupay na tulunsuway dit mamaguna am masod o susatakaw tulunsuway nga mauhup na takaw. Pengkura po, tikid kawawayad tasanong dila, pagluanan miyampayad po mamusaraw tasanong dit aulumansan sa mulian. Ubasanay na kiginawa mauhup tulunsuway to tikid kawawayad tasanong pagulikawago kumado takaw mayad kasanongan.

Mamarikat hapat na ribu lang setengah daw muntah kalidasan om kagersan. Hapat na ribu lang setengah daw na po nga kapibagal miyampay. Kumau selinaid siyam na hapat minit. Mimbastikal selinaid turu na hapat minit. Pamanahan kisinadud 6 gisam 8 kilometer. Mimbul selinaid siyam na hapat minit. Mamanaw hapat na ribu lang na po nga kohop nagi mengidu 300 gisam 305 kalori.

Kailo ka lang ko. Papataam tekad mo ng kiyad dot pipiaraon id kuwawayon dot milod o sindualan. Arwalan tekad ang koritno pong at iso kasalaan edis ribad akta kebajikan haiwan 2005 id miladan daon hatus 1000 ringgit teka pajilan au kalabit talo taon teka gadua-dua dila.

Ya temen ko kumanda kayo i datin dalanan hamba na po ngayon ang taklat ating puriti kapisanangan dot ano ready kumanda kayo dit papapanaw dot akarita nga kamiyan dot antantangan kada kasiyaw mulan rulan lalabi po antok da kayo i datit i kinayonan dit masagan dat rumasam mantok dat abana diti ano no hit lalabi kiguno asa nasuay kalansanan dat asanang at akarikat-rikat ay da kayo. Ya, tapos na ikaw iti Uji Bakat Bintang Kecil 2000 doon na pada manam Zone Sabah. Antok na taba na dito na po nga naukab, no? Makumada kayo dito kihara dati tanganak adit akailo dat suminding nga iti na timpu dat apapakita kamilan diolo. Mantok adila tapeneko iti section hiburan o music RTM Sabah maghihum diti tonga bakat-bakat tega kamilan kamilan di tanganak i data in sanan zone Sabah mantok ada tumano diti bintang kecil 2026 kada ada kayu talibay dat akasiwatan iti tapinay ko hamila ko dat tumanod maya dat online teka tuminda po maya dat walk in maya tapinay ko mantok ado kayo dit tumanod maya dat online tapinay ko ano ka ba no manta dit ko doon na para mapat datulan dat ko anam dit itong 2000 doon na para manam pati lambusan nagisam dat ka doon ang paramapat na tulang dat ka turo dito taon 2026 makumada kayo di tumanod may dat online dito tapinay ko nga mando kayo rakama it video suminding di tanganak maya dat format landscape nanuhit alabi kiguna tapinay ko nga tentu no audio adi na pa nga atalang amyampai dat iso iti kamendat reverb delay teka autotune amantok dat nuridi atu manud diti uji bakat maya dat online diti tapinay ko nga mila ko dat scan dat code QR adit pinasadia id poster teka sumuang id telegram pinatamad section hiburan on music RTM Sabah. Video dit nakata do kayo di nga masitina kiharangaran umur watas yah tajuk dit sinding mantok ada kayo dit tumano diti uji bakat maya dat walk in tapi neko nga kapanaw antok diti teka kaharo antok diti kataluna hapod kataluna permiso datulan at katuru aditi tahun 2026 hiti id RTM Sabah Kota Kinabalu abantok kapailan tabinay ko tanganak dit napili maya dat panahasan ida suang piramutan nga alapon mantok dot mangoy id panahasan kumaduo tika saringan kedua kat boros de Melayu ida studio music RTM Sabah untuk dot kataluna hapa dia gisem ateka untuk kataluna permisa dot landat katuru di tahun 2026 kuaturan apa tang anak di tumanu di ti uji bakat bintang kecil 2026 ngaman ukabo montok di tang anak umur turu gisem hapa dama 2 tahun magigyan Malaysia dit kiharo Maika dit atalang it na kunan amu po nakangay dat minamarakam in namo company pamarakaman teka akon ka susuminding id siriba dot hambo-hambo company rakaman nununa pa punghatan karat diti uji bakat bintang kecil diti tapinay ko amila rumamot diti section unit hiburan dan music RTM Sabah in number dot WhatsApp aso iso siam apat siam aso 22 walu-walu teka rumamot ide piramutan aso walu-walu turu iso 23 apat-apat pakioputan i nombor iso-iso aso siam ya
Ito mga iso kasiwatan na kumahado kayo ditara dati tangan na kadit aparagat id akaganan at suminding nga iso kumayon dat kasiwatan na mantok dot ano ridi manila po suang mongoy iditi uji bakat bintang kecil kaya ito mga ikaw ba't mga ikaw sinding na sumusuhot isa sinding pinampatan di Betty G. Paul o may Yusuf Banaway. Itiraitan dat apiyong bulutan hatagirat kanaw kinong hatakaw.

Sarahan po pagulid ano na patman. Pangintatariantinan, mamaliad, manumbok, manandang, okon ko kumayandat agaras. Ganitid tinan milad alingas, nga ganitid kinawa o milad lingasan. Siliyo na tingaling, okon ko mangintatari.

Naitambalot sa Bab FM Facebook o makikinangawin sa Bab FM ko sa Limbahan, Boros, Dusun. Iosan ang kopyo at tabi piyo basa ng barakat mantad minamangon kumatakot tayong sanan. Iya po si Kodia at Pinay Charles Elizabeth, kapisa na nga natutuwang kumadya Elizabeth at Tofini Winona Paisol. Ampun sa kong naging kumadya, amalikwan, itikang balutan to ko, adit minamason, maya diti WhatsApp sa Bab FM, iti na po nga man tadi. Johnny Upin, duo di Lirni Erina John, mamason kumakang balutan, miyagali Emilia Gom, Ponsikaw na pasano di Emilia, Yagang Idkay Madang, Rosid Sugud, Thomas Yubug, Dolina Kubit, Abdul Malik, Kumanagi Simsor, Ginin Hilo Singapo, Bagang Sagi, Ingam Satur, Marius Marudim, Joseph Botilu, Lucy Doyo, Helen Yong, Yunggun Gandarong, Julita Judith, Loni Inggang, Judge Gimbong, Majakong Majuna Amtain, Sanan Kingaran Egi, Som.Z, Kadi, Johnny Upin, Duo Dilir ni Erina John. Namiti sumusuhot, manta di tepinay kaliun rohian sumuli mamasan makini sinding di Patricia Subal kopi boros au kopi kita pongkapan ku kumadia Emilia Gom sintom ubug am itampulan nakau ni na sinding dila ditinuk tepinay kaliun kalansanan dat nalihis amolihuan kumadi Judge Gimbun mantad tangilan maganud kasiwatan kumaditi kambalutan egisom.z Mayampay pason, kapisan ng antatuong tabi piyong balutan. Matamnay ko, muna pagganap na ditin po kumayampay do kayo antok atuong taraw dat akatalo diti konsikahan to nuridi minangang balut dohagisom datin po diti matamnay ko tamangay to ko kalidasan datinan dat ako kalansanan diti tulan dat katuro magawit dat nuridi kamayan dat labi gumo kasanangan ako madati ambah tapi na ikaw iti brigisam kumiyampay do kayo miro ba to kakagawan to kasuay timpo kasalimbahan kapisanangan at tatuang kapisanangan at madap hino ko predamot.

Tada populasi sang pembangunan. Ramayan dat ka para misa tulang ka turun di kita na po, nga susayang tapansal, mga papayangkawas ka peribanan, haraythal magigyan sang pembangunan. Semua atot katalun ha padam turu, 2026 liti, tada populasi sang pembangunan, kataguang pagumbalan, ang kasiwatan, kahampit, kapamaruhangan, magigyan, kalidasan, kapibagalan, kinulunan, ang kabuluhan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwagu manuridong paganakan pimanan at renungan sukadwagu lalabino mangingkurig kahagakan ekonomi ang kakanggahan timpun terkat ang lagi kapibagalan isalam manuridong pamagunan ditlogit adang montok sukadwagu timpuniti ang timpun terkat.

Popau do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popau bungkusan okon ko jaminan nopunsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan memunsuh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh osoro. Katingaligan tungungan toko tainsanan.

0: Limang aminit, yak nga lapon mo yung ratukir noro. Ang paliyong rin tokintok no sungoy tumanaw, rangiliw ra saya to no niya mukedis. Kinamimin nga liha.
1: Ay, alilimar ko to po ang bachara bukwam.
2: Apanday ko rako, na ito alilimar ang bachara buko to.
1: Nataliban ko no kwa, rin no to, zaman IT, kawin no malumat, yu yak rapopor no kalindu no longon to nga. So, tutorokon yak. Ha, awon o yumon mo, aho, ayam-ayam nulun, rahuang ukuno, ayamon kalalian aring otaka po no amsino. Aho po nam apasya kasuko yung ha?
2: Kapi yung nga hinosolor, tapi ang bacara buku tu, aso ang yakin on soyong no. Ulo ko na nasong kahit pahalungan na kapihahan numato tu. Kanga on soy aboy hilong raskrin tu. Lai ngaliha uko, rabah huli, paino acara min mato ko. Lai rai no, aduh, napasi ko no solor na unga. Rabah huli, alilimar ko po ngaliha ang bacara buku tu.
1: Aar, yun tu, kono ko pensyara. Ang kiat yang ngaryun, ahilong au kapiyopiyoki oko tu alilimar ang bacara buku. Sa topot no, au tu bahu yakinuli inoy pahilong ra papakitanan ra buku.
2: Ih, oko tu. On kabuk inaliran mo am? O pahulang bacaam?

0: Pakinangawno do ka sa himbahan, Boss Kanasan. Isan katanabon, papar om tuaran, sisam nga panom duvo titik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandig om pitas, sisam nga panom bahu titik sisam FM. Doit nang bakuno po, kinungo na izikoy, doit Sabah VFM, naikot binasi.
1: Pagkinalaw na.
2: Kasahimbaan, Boss Kadazan.
3: Papamodizu na hazo. Tangavasi. Tangavasi.

0: kasahibal los kadazan.
1: Ahansando tamoy mo do in kinabo dia so demo kinong awriti ko sa imban da bosa toko ko sa imban da iso na ongo toko de pamagunan ko ti ambusan do ko ti nawan do toko it bos do kadazan point tinagas
0: ay sa masubay nga in Sava VFM no ikot vinasit
2: kada insud kada insodo ang kada hivay mo kinong awo ko sa imban bos kadazan iiso na ni pamagunan mo no ikot vinasit.

lahan umivad o timpon o tanak ay suang nakulita. Podakoton o swat, kapoingatan, toy kapoihan, iti kiton tatangob, idswang nakulita. Potong daon o tuni i-telefon, muntok poposaw diaw, kokomoy kozuvo, toy kinaisanon, itimpo di, idno mo itanakno. Tumonong ang palisaon, isabya vihivang ikonon, paguhuy minsud ko, mantad di kulita no. Posovon imimintamong o manginya, na papayho diaw, nung sopoma, do ay no itanak, do yoid amin panamangan tanak, toy insikul. Povihion o kakamot kiguno, niagado peg, toy juli, toy telepon piovitovit, idow vitikon, toy ko idos ni tanak. Posovon, toy payho no, isabo, toy sansabo no, toy ko isinu no, nung sakyo do sumubohi diaw, do papatod ni tanak. Tanak tokaw, tungungan tokaw.

0: Maganu timpu no tusan taun toy nibuvan taun do opunso o polositik. Kapomizamot iti do kinesunan pasoyhi nung patamon do iti dayho. Kabasa gunon mahik iti polositik, bantoko gunan tikid tadaw toko. Ubasanay papatam polositik, id patataman si zamot id toning nun.
1: Toy ho kanangku, tikit apat ko panang taho sikon. Isobek za gunon, montok dikitulo id Malaysia. Tikit isobek za ipatoho don. Toy naon tumanod pipio kalalahano, om pibogizon kumatohu. Miagado plasma, selza, dagang, om platelet. Plasma kapangkum, himo panang himo piatus kapaginuan za. Papampay dikitulo, hemophilia, nakagumpit katutudan, nakalon. Manaw za om HIV. Sel za no po nga papangkum apat nga pod gisom apat nga promhimo piatus. Kapakinuan za papampay ioitan trauma, zazakon, anemia, om kipkobohingkangan za. Namot, letlet, iso piatus, kapakinuan za gunon montok di kitulua bato, leukemia, kapamazazakan, om kikobohingkangan, autoimmune. Ampazat no, doit kempen manuhot sa itkilizonon itodos no, toy idhamin pungusapan. Tikit sa dipatuhodon no, kapamasi, kineopon, suvaytuhon.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Paring kuanangan.
3: Pason ko tohuan no panga ohan do pumbuson. Tuhun iki ko gigi no votawasi no ikan pumbus bos ko tohuan. Hansan tuhun ki ko gigi no votawasi dino no panga iziau. Pobos no ko tohuan sundung tu onini toy okudi onunuhung. Aw olugi nung avasi o ko gigi no votakou mamagatang onunuhung subay tuhun.

Ginavo da supo ingkang nanggo desu di hoso mantadi Joseph Lodin temenek ngabi minanimpun da itimpun da jam ko nam dongo sebab diti kopi pasian nunggu sebab insan po da kumasa biabi magkikinongo kasaimbahan bos kada zando tarau bay no katahuadan minamihi diti kasaimbahan da dongo sebab diti habina kasa itikin tarau miyampay da gairit kasaimbahan bos kada zando. Pati musan ko, miyampay mamahis, sumusot, joget piunungan, Joseph Isip Jamol.

Tumunay ko nga Viho Zone, Duanan, Minakan, Fredolino, mi Frederica Mochilis. Kapi po siya ng usma minsan po, hobin ako sa di katatanod, magkinangaw ko sa iman, boss ka na zando, talaw bay no? Hansan talaw bay no, kapanakon si kanam konsuman, pati hambus no, kapo si Zanditi. Anoy kapaguna ko sa nga katahuadan, kumadang minamangon, minanakta ko na ko si Batanin, naikot binasi, kakauta ko po, miyampay na pagkanakan, tambahot, hobin ako sa kaladya, itim po diti, kahidasan. Sabi ko nga vi, may dongo subab di talaw di bay, no? Tanto na, no, yan, no, kansanan na basi, ang azan, tikatangazan. Mata ko paihan, tabi na yung nga vi, mo maguna na talunalun na yung kampung muk. Kiba isa pinang kantab talunalun. Ulita nga vi, may gadaluli, tu akabas, aw katahib. Ulita to nga nini, kabasa, nga pahin ko po, kansan na, no hanan na babay na diti, tu na iti, so na di. Om tapi na ngabi itindahan non da moy papatod tanak bicycle o moy kalaja itimbuditi. Pataguvang talunalon di mang no bobo-bobo kaniya. Ansan o hanan om kanu magyabi-yabi na itisom tiso. At masan zon o kivadi papatod tanak bicycle o masusubabo na posik. Kinauta ko tiyo zon di Madius Japani tanak bicycle.

Agung-agung ku yuyu Matilda. Tapi naik ngabi Matilda Mejiun Ampagudi Madius Jiponi Tanak Maisiku Lebaino Jam Konam Lumpung Pelam Duvo Minit Nungus Vabit Paguntokau Kapasako Mamason Maza Doi TikTok Data Dibo Monstok Nagi Diti WhatsApp Doi Nungus Vabiti Om Nagi Facebook Saba VFM Kapi po siyan day tindahanon na babay no tabazan na paginavo tumaguvang do ko zuvo do italunalun kaya tapinay magiobiobi day tisam tiso ko pagovit do konsikan kumahigan om aiso kantakan di aw avasi jam ko nam tong panminit ko ko na balid po gun kumana tambahot ngayon day nambo na po Elis Marius tambahot ko

0: Ano ba ino jam ko o nampat ko pa ng himo minute dong nga suvabid pagunta ko. Kapivas yan dong nga suvabid san po kumadi di katatano dong magkinangaw na ko sa imbahan boss kanasan. Paguna pati musan ko yung pa na mamahis na ko na ginama magkinangaw na hozo. At tumuan pa na talo ay kiba ko pa ihan so ang amin po musan ko.
1: Kasayimbaan, Boss Karazan, manak diyo zo, kapoyhan.

daraw ni jam ko opod duwang pa namduwo minit dong usubab di konyam tanaw ko tahu kay sa ubuhan ni tikatu na dahil idamin pangusapan KPJ Kota Kinabalu. Mantando na kaya na niti manupapayho sinakagon Lunsir, sinakagon Boydon Tindurus, om sinakagon Makanjang, dahil naman na pangami na sangingizon, om Santob Tapinay, Walis, om Kinovangan naging ngami, dahil sanu tayko insamok. Hosako na tinandi itong atiagak Mary Boydon Daraw, no tanaw ko onom, ko apat buhan ko tu niti, in kamangan Katagazan, Kampung Tuavon, Pinampang. Nga pangunino o itong pahay na tinan ni Tongotiagak na in panamasangan Sancti Michael Pinampang na jam ko opod na hungo suvam. Suguto kuvago. Kapayhan suang hamin na panitingan namin na gay mantani Davis Makanjang na mantani Kampung Tuavon, Pinampang. Papayo nom dinupogun i Mary Boydon Daraw di jam ko opod duwang panam duwo minit nongo suvam di kodiam tanaw ko tahu kay sa buhan di tikatu na dahil in hamin pangusapan KPJ Kota Kinabalu. Bantan na kaya na niti manu papayo sinakagon Lunsir, sinakagon Boydon Tindurus, sinakagon Makanjang dahil na muna po ngami na paingizon om Santab Tampinay, Walis om Kinovangan naging ngami na isanu tayko in samok. Tuwas ako na tinandi itong atiagak Mary Boydon Daraw no tanaw ko onom kaapat buhan niti ko tu in kahamangan Katagasan, Kampung Tuavon, Pinambang. Nga pangunino, itong pahay na tinandi itong atiagak in panamasangan Sancti Michael Pinambang no jam ko opod no ngosuvam. Ikakadit isa ko pa yan, no, suang amin.

Tapinay ko nga vi, kivariti sa kopayhan. So ang hamin, iti na po nga nabitagay mantadi Davis Makanjang na mantadi Kampung Tuavon, Pinampang. Papayhod o mininupogun i Mary Biden.

tapi dahil ko nga vid pason ko yanan mantara kayo rin kasayman bos kanasan montok niti paganakan di nakotaguvang no timpu ko yanan niti siyo no.

Tapi kung kami pati amusan ko, mamahis diti haso kadazan mo. Piginavan na sansagan ni Steven Jimbangan. Sutanan haso di Hazel Pentecosta, kampung ko kway kandazon. Kinagot ako.

din poto opod ngaybuhang sa ngadaw moy ohinas om ohikang kamoy mo. Opod ngaybuhang sa ngadaw miyaganogi, miyampay, humozog sa hinay sizam ngopod minit. Mimbosikol sa hinay tu ngopod minit. Mamanaw kisinodo onom gisom vahu kilometer. Mimbul sa hinay sizam ngopod minit. Mamanaw opod ngaybuhang kapanakadaynogi mangingkuang tahungatus gisom tahungatus himungopod kalori.

Ano ba yun? Jam ko to sa minute dong sa babid. Pagunta ko ito na yung kongabi. Tadaw ba yun? Tadaw. Kanuvo tadaw to ko na buhan ko to. Tadaw di ba yun? Tadaw ka apat. Kanuvo buhan ko to. Taon nubong ngay buhan mong panam-onam. Timpo tumahib au opiw manan kamay di. Napinta nga no buhan niti taon nubong ngay buhan mong panam-onam. Patimpo nan buhan ko to. Ngayon ko po, Hansan Abasi Ningko Koton, Abasi Tangazan, Hohobi na ko sa Pangindapuan, Om Hohobi na ko sa Kohinasan. Itin po na jam ko to, diti, pati hamusan ko, miyang pay mamohis, diya zu, tanto na bagya hozo na kanazan, iti may naman tadi, apeng ikot po da. Sultanan hozo di Stephen Bitor, bihin di ama.

Ingkan ako sa kangangay hozo minisusu di tamay ko bihin di ama om ikot poda di apengam ni Stephen Bitor na bayno jam ko tu vahuminit domo subabid pagunta ko. Pahing ko na piyapanan sa savan sa pamagunan duwang ngaybu duwang panamuna mimbul sa pamagunan. Tantu do kibadi napunan dati do musik domo subabitin. Biyagan ako sa doon na ngasan itinimungan teko pinihavanan ikon niyam tanaw bay no ikon niyam nazu pinihavanan Mexico Ecuador miyampay Nuvo Auna Husian ikan nagi France Sweden toku tumpos France Iso do Sweden England, Nuvo Tumpos Amna Husian Iso Miampai do Congo DR. Iho na ngazan di Don Kapapagutam na ikaw.

takuni ka kamay na pinihabanan Mexico, nakapakita na kavakasan di avakas miyampay, nakahantoy na itotaho pinihabanan in nasa tantinimungan. Pengko po, au na kita kavakasan de ko minanuhok na kahantasan iti atinimungan Ecuador. Na avakas na gi Ecuador, kani tabi na eh. Sa sangyan na minibonto miyampay diti Mexico. Iho na nasan di kaniyam, tapi na ikaw nakahantoy ang Mexico, Luvo Tumpos na aw na husiyan. Piniyapan ang Tauvino di Kaiso Wuhan di Tikatu di kaniyam, di piyata na England ang Republic Democratic Congo. Pahingkwa po iti tinimungan Republic Democratic Congo, ikansanan na Havan Takabas. Tinimungan Three Lions diti aw nakahantoy dahil nasa tan tinimungan na matino iti at tinimungan Republic Democratic Congo di Monto nakopi Monto biyampay di id nasa tan tinimungan na nahusyan na isa tumpos biyampay na Portugal. Tinimpunan na tanaw may na kunvomuhan iti katu, pitpi mantahan, di kapiyamanan ipiatan Belgium am Senegal. Kanjul na jam kotahu, minsa sanap may na. O mitiamus o piyamanan iti o kita na aplikasi, di ko RTM My Click, di Bogisan Sport. Kada na inuanan, jam kotahu na minsa sanap tanaw may na. Pati ang buson ko biyapay Hozo Musut. Hozo di Laura John Lee Kakalzo biyaga di Poguhu. Suta na nozo di Stephen Masil Hinumisno. Om Hozo di Roger Alum Dandi Au Otapot. Kinawa otakaw.

0: tadaw ay tan populasi son binon itanda kon na tikit ko pero isabuhan ko tu do monikit doon tanda kinantakan to ponsol mong to kapeng kapas to pipimanan ko kumay ahal tuhun magigizon global. Nakasuang taon ko tahong panam tu, duwang ay burwang panam anam, tada populasi son binon tumihambus katagubang panginaman o ang kasifatan kagampit miyampay ko sunizon tuhun magigizon pahidasan kopyadangan ko kusizanam kondwan o ang nagikatundan. Napihi do PBB o tuhu di sakaday montok manuhok tuluvan tinimungan tong muhok montok timpumikot ihobi o sindak. Mombi ino do kapatutan om pihi tinimungan tong muhok do moni dong kahominan sondi katanangan kamuhakan o hobi no doid mangingkuang pinusok ekonomi om katangaban timpumikot om nagikapiadangan doid moni dong winon ihobi adang montok sinakagon timpu bayno om timpu mikot.
1: Tumihomus miyampay DJ Eden Dodge Sabah BFM
2: Kosohimbaan Boss Kadazan
1: Hoy Kot Ginasi.

San Luis ginapo na ko mo na hozo di kya tapinay roja alum dandi aw otapot hozo no tip di ton bahu nga padan po kiva makuni hozo di clay petus edwin i ay tanda pigina kandaman pigina van nga iso no ho da hozo di no na kiva di ti no nuan kuisiao inupus clay petus edwin pa intunod ko sa kinakata ko

Inkano ko sa hozo di Kle Petrus Iduino Nuan Cruziao Inupus Inampot do Combo RTM. Namo nagisam niya zo tapinay ko tulubay no samok na jam katu tahunga pod minute. Ati ang musan lagu na makinangaw na hozo kavavago nagibo na jam katu tahunga pod minute na aysa na ko paintutunan to aysa po hozo di vago kosa na natay mo na gay. Hozo di ko ni ko kavavago nagi na itoon teka buhan ko onam di nakatahib.

0: kasih asuau tomoi mo.
1: Dabay no jam ko to tahunga pod minit dongo subab id pagunta ko kasay man mos kadazan pati ambusan ko miyam pay mo mohis do dia zu tabi ko gabi miyam pay tunison gabi magampot diti o magihozo kamabago na kadazan maguni no masa do WhatsApp di Red Devil kapivo sen do dongo subab mi Marius Morudim, Lucia Tati, Richard Binginas, Florence Boyjol, Helen Yong, Florita Kinajil, John Tati. Nagi Joseph Golombo da susuva pada pinapata da pason maza da WhatsApp. Kapi vosian nagi kuma da tapinay da Facebook da toko da susuva biti TikTok. Ada hivai tumanod da mintong bago da tinimungan mi bonto iti ang mimbul sa saban sa pamagunan deko World Cup FIFA World Cup dumong ibu dumong temonom jam kotohu dan bisa da tanaw bayno tapi na ko ngabi miaga di naka sandad ko da itimpo diti may naangatan ko siya so makinang hoso kapabago nga vi katanduhi vago Adela James buvazoy tabantang di Jackie Jeffrey kinangot ako.

Ano ba yung jam ko to pati pa himo minute dong suvabi pagunta ko na nga zan di tiya mimbul di dong suvabi ba yun do panong day pagunta ko o timpo mo tapin na ko Belgium om Senegal na hantoy da Belgium tahu tumpos na husian duwa tumpos da Senegal jam ka vahu dong suvab na po do au na hide mantad ba yun no piyahatan USA o Bosnia Herzegovina. Jam kabahu dong sa pabliti. Nadi ho na nga sando tadaw bayno, Belgium o Senegal di tinu tamnay ko, nahantay na Belgium. Montok tadaw suvab na po nga ipihatan na Spain o Austria. Jam kotohu min susuvab. Isay ko taboy ng musik na susuvab po. Spain om Austria suab jam ko tu na nung suvab ipihatan na Portugal om Croatia. Inka nagi Switzerland om Algeria na jam ko panamiso na nung suvab suvab mamok-samok na di timpo na pamupusan kumu ipihi o susa mamihi muntok di angan-angan diti spot mimbul pati amusan ku miyampai hozo di James Sham ati ko pusan ku hozo di Daryl Lamat inupus dia zudago kinagot ako

Tapi ko nga Vicky Vanity kapayhan ipaghapan na mamong pibayan pesta pantun pagunsabah pesantun duwang ibu duwang punam onam i ponjulon na haido onto ko duwang punam nuvo gisam ko duwang punam tahuvuhan ko onam di nakatahib na tantu di dokuma do itadaw kababago ino na pono di nga onto ko duwang punam tu gisam ko duwang punam bahuvuhan ko tu tadaw ko duwang tadaw ko tahu ay timpo na jam ko si Zam nung usubab gisam jam kaapat na misanap na dahain Auditorium Complex JKKN Sabah Kota Kinabalu. Pagampit din no, iti a JKKN Sabah manu magahap na kopisan o emergency nga vi na mamong nitipibayan. Tadaw ko panutuman na po nga antok ko panamtahu buhan ko tu diti tadaw ko iso. Kain ko po, kain tangan pengganap kabasa ko manalipon teka tumubong di tampinay Azri Azizi bin Mat Nayan Zandi Limida binti E. Halim teka i Zandi Hasni binti Abu Hasan idnumbul aiso bahu-bahu duvo aiso himo aiso tu aiso. Dari ko masak do email diho azri@jkkn.gov.my. Monehan kiva di tumanud do Cindy do yai tanda pantun dari ko. Iso ababazan seni di kagazat ginavo do sengian Kongo iti koho hozuko o oiton do pantun. Pati ang muson ko, miyang pa'y hozo sumusot ni titam na'y ko. Hozo ni January si Paji katumbazay, no? Sultanon, hozo ni Justin Tadio sunsun na'y kaposizon, no? Pongo po, hozo ni January si Paji katumbazay, no? Sinamot ako!